0: ona bonyenza lotjwala khangi putja funa ona bonyenza lotjwala khangi putja funa ona bonyenza lotjwala
1: wa wa we.